Mga ka-vibes, ilang beses na ba nating sinabi ang okay lang ako? Kahit ang totoo, hindi na talaga. Ilang beses na ba tayong umiti para hindi mahalata na pagod na tayo? Ilang beses na ba nating sinabi na kaya ko to? Kahit sa loob-loob natin na gusto na nating may magsabi ng sige, ako naman. Ako muna ang sasalo sa'yo.

Magandang umaga sa inyo lahat mga ka-vibes! At welcome muli sa programang Puno ng Hugot mula kay Maestro. At syempre kasama pa rin ang inyong nag-iisang Maestrong Hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Muli tayo magkakarinigan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At tatlong oras po tayong maghuhugutan ha. Mga ka-vibes, kamusta naman po kayo? Kumusta kayong lahat mga ka-vibes? I hope no, nasa okay ho kayong kalagayan. Bagamat alam naman po natin na halos dalawang linggo na ho tayong inuulan at napakadaming baha po sa iba't ibang panig ng ating bansa no, na na-experience ngayon ito. I hope po yung mga ka-vibes ho natin na nakikinig ngayon ay nasa mabuti at maayos po silang kondisyon. At syempre ka, tuwang ang GV99.1 no, na nananalangin po para sa kaayusan ng mga Pilipino nating nasalanta ng mga bagyo at ng habagat. At syempre mga ka-vibes ha, kung nabalitaan po ninyo eh magkakaroon na naman yata ng bagyo, no, papasok na bagyo ito nga darating na linggo dahil nga doon sa LPA na binabantayan ngayon ng pag-asa sa labas ng ating bansa, no. So hoping na hindi na ito matuloy, hoping na hindi rin na ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility kasi talagang lugmok na yung mga Pinoy, no, yung mga kapwa po nating Pilipino doon sa kahirapan na naidudulot no ng habagat at ng mga bagyong ito. And mga ka-vibes, hindi po natin deserve ito. We don't deserve this mga ka-vibes. Okay, so sana sa mga nakaupo eh tayo-tayo din, no. Tayo-tayo din kasi kawawa po yung maraming mga Pilipino. So sana po sa mga nakaupo, nananawagan ho tayo na kung may panahon, kung may oras tayong tumayo mula sa upuan na iyan, eh tumayo ho tayo at kumilos, di ba? Gayun man mga ka-vibes, no, bago ho natin na makalimutan, gusto ko lang kayong paalalahanan mga ka-vibes na sana ay nasa safe at komportable kayong lugar dahil nga po maulan pa rin ang panahon natin ngayon, lalo na sa mga ka-vibes po nating nasa biyahe, nagmomotor, nagda-drive o pauwi pa lang po, no, mula sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito ay mag-ingat po tayo. Huwag rin magmadali sa daan dahil nga po madulas yung mga kalsada ho natin. Kaya mas mabuting makarating ng ligtas kaysa makarating ng mabilis. At sa mga ka-vibes naman po natin na nakakaranas ng pagbaha, ay huwag na po nating ipagsapalaran yung kaligtasan. Unahin po natin yung sarili at ang mga mahal natin sa buhay. At dahil ngayon ay buwan ng Agosto mga ka-vibes, ibig sabihin po ay ipinagdiriwang din po natin, no, kahit na maulan, kahit na puno tayo ng bagyo ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang po natin ngayon yung tinatawag po nating buwan ng wikang pambansa. At magbibigay lang si DJ Donny ng konting trivia patungkol dito sa buwan ng wikang pambansa. Alam ba ninyo mga ka-vibes, bago po ito naging buong buwan ng pagdiriwang, tinawag muna itong Linggo ng Wika. Noong 1955 o 1955, itinakda ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula August 13 hanggang 19. So nag-start ito noong August 13 hanggang August 19. So isang linggo lamang yung pagdiriwang po dati ng wikang pambansa. Kalaunan ay pinalawak ito, kaya naman po buong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wikang pambansa. At magandang pag-usapan ngayon mga ka-vibes ha, yung
hindi lamang patungkol sa balarila o dun sa tinatawag nating grammar, hindi lamang tungkol doon sa salita, kundi kung gaano kaganda yung paggamit ng wikang Filipino. Ang wika ay paraan din para sabihin ang mga bagay na minsan ay hindi na natin masabi, tulad ng salitang mahal kita, salamat, patawad, o hindi naman kaya yung salitang namimiss kita. At minsan, pati yung salitang pagod na ako. Kaya ngayon mga ka-vibes, gusto ko kayong tanungin, kumusta kayo? Yung totoo. Muli mga ka-vibes, kumusta kayo? Yung totoo. Kaya ngayong buwan ng wika, gamitin natin ang mga salita. Hindi lang para magsalita, kundi para makinig, para umunawa, at para kumamusta. At para ipaalala sa isang taong maaaring tahimik na lumalaban, na hindi ka nag-iisa. Mga ka-vibes, ilang beses na po ba nating narinig yung salitang okay lang ako? Kahit ang totoo, hindi na talaga. Ilang beses na ba tayong ngumiti para hindi mahalata na pagod na tayo? At ilang beses na ba nating sinabi na kaya ko to? Kahit sa kalooban natin, gusto na nating may magsabi ng sige, ako naman. Ako muna ang sasalo sa'yo. Dahil minsan mga ka-vibes, ang pinakamahirap sabihin ay hindi yung mahal kita, hindi rin yung patawad, kundi yung hindi ako okay. At baka ngayong araw ay may isang tao sa inyong nakikinig nang matagal nang hinihintay na may makapansin. Kaya ngayong araw na ito, mga ka-vibes, ay hindi kita tatanungin para lang magkaroon ng topic. Tatanungin kita dahil baka kailangan mo ring marinig ang tanong na ito. Kumusta ka? Yung totoo. Mga ka-vibes, kumusta kayo? Yung totoo. Maaari niyong ibahagi yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466, o maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/gv991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. Sa YouTube Channel, GV99.1, Your Good Vibe Station. And of course, sa ating MixLR, o hindi naman kaya sa Radio Garden app. O bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Kaya naman mga ka-vibes, samahan ninyo ko sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. Hey.

0: Bygone, 100% Knockdown!
1: Mga idol, Team Discarte! Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman! Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat!

Kavibes, muling nagbabalik ang programang mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number one Good Vibes Station ng Bayan, GV99.1, Your Good Vibes. And sa mga kaka-tune in pa lamang dito sa ating programa at himpilan, mga ka-vibes, ang topic po pala natin ngayon ay patungkol sa isang tanong. Yung tanong na, kumusta ka? Yung totoo. Mga ka-vibes, maaari po ninyong i-share o ibahagi ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon ngayon. Kumusta ka? Yung totoo. Sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466, o hindi naman kaya sa Facebook page ng GV, www.facebook.com/GV991, sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa YouTube Channel GV99.1, Your Good Vibe Station. At syempre, sa ating MixLR at Radio Garden app ay mapakikinggan ang inyong mga paboritong programa at mga DJs ng GV99.1, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/GV-991. Oras sa buong Pilipinas, 9:47 a.m. at ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. They are open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Mga ka-vibes, welcome po sa unang segment ng ating programa na pinamagatang Three Sons, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. Dahil nga tinanong ko kayo kanina at yun din po ang topic natin ngayon, kumusta ka? Yung totoo. At ang magiging topic naman natin sa Three Sons ay ang tatlong dahilan kung bakit madalas nating sabihin okay lang ako. Diba ganyan madalas, mga ka-vibes, yung sagot natin sa katanungan na kumusta ka? Tapos yung sagot natin, okay lang ako. Kasi nga, ano yung mga dahilan? Bakit ito yung madalas na sinasagot natin sa katanungang kumusta ka? Bago po natin umpisahan ang ating segment na Three Sons, ay may ichichika muna ako sa inyo. May isa kasing tao, no, na gusto kong ikwento sa inyo, mga ka-vibes. Baka makarelate kayo, ha? Kasi baka kayo pala ito. No? Baka kayo pala ito. Malay nyo naman, makarelate kayo, kasi feeling ko naman, halos ng mga Pinoy, eto yung pinagdadaanan. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho. Nakikipagkwentuhan. Tumatawa. Nagbibiro. Kapag may kaibigan na may problema, siya yung unang nakikinig. Sabi ko na sa inyo eh, kayo to eh. Kapag may nangangailangan ng payo, siya yung hinahanap. Kayong-kayo to. At kapag may gustong umiyak, balikat niya ang nagiging sandayan. Pero isang araw, may nagtanong sa kanya. Hindi ako yon. Tinanong siya kung kumusta na siya. Tapos, automatic siyang nag-reply. Ang sagot niya, okay lang ako. At doon niya napagtanto. Matagal na pala siyang hindi nakakasagot ng totoo. Kasi, nasanay siyang maging sandalan ng lahat. Pero nakalimutan niyang
kailangan din pala niyang ng masasandalan. Kaya naman mga ka-vibes, ito po yung tatlong dahilan kung bakit may mga taong madalas sinasagot o sinasabi sa katanungang kumusta ka ay okay lang ako. Una, ayaw nating maging pabigat. Alam niyo mga ka-vibes, minsan ayaw nating ikwento yung problema natin dahil nga iniisip natin no, na may kanya-kanya ring pinagdadaanan yung mga kakilala natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kapamilya natin. Kaya kahit mabigat, sinasabi natin, okay lang ako. Pero mga ka-vibes, hindi ka pabigat dahil kailangan mo ring mapakinggan. Yun yung unang dahilan madalas mga ka-vibes kung bakit sinasabi na lang natin na okay lang ako pag tinanong tayo ng kumusta ka. Kasi ayaw nating maging pabigat sa iba. No? Pero kung magsasabi tayo ng problema ng pinagdaraanan natin sa ibang tao, sa kapamilya natin, sa kaibigan natin, sa kapwa natin, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay magiging pabigat. Minsan lang talaga mga ka-vibes ay kailangan natin ng outlet, yung mapagsasabihan, yung pakikinggan tayo. Kasi kapag sinasabi natin ito, kahit papaano ay gumagaan yung ating pakiramdam. Pangalawa, hindi natin alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman natin. May mga pagkakataong hindi naman natin kayang pangalanan mga ka-vibes yung nararamdaman natin. Hindi natin alam kung malungkot ba tayo. Baka pagod nga lang, disappointed, o saldiyang ubos na. Kaya yung pinakamadaling sagot na ibinibigay na lang natin sa tanong na kumusta ka ay yung salitang okay lang. Yan yung ikalawang dahilan natin kung bakit sinasabi na lang natin sa katanungang kumusta ka ay okay lang. Dahil hindi natin alam mga ka-vibes kung paano ipapaliwanag yung nararamdaman natin. At ang pangatlo, natatakot kasi tayo na baka hindi tayo maintindihan. Ito marahil mga ka-vibes ang pinakamasakit. Minsan kasi gusto nating magsabi ng totoo. Pero inuunahan tayo ng takot. Takot na baka i-judge tayo. Baka sabihin na mahina tayo. Baka sabihin maliit na bagay lang iyon. Kaya ang ginagawa na lang natin ay mas pinipili nating maging tahimik. Yan ang ating treasons. Yan ang ating tatlong dahilan kung bakit sinasabi na lang natin na tayo ay okay lang kapag tayo ay tinatanong ng kumusta ka. Una, ayaw nating maging pabigat. Pangalawa, hindi natin alam kung paano ipapaliwanag ang ating nararamdaman. At pangatlo mga ka-vibes, ay natatakot tayong hindi maintindihan. Ano ang POV ni DJ Donnie? Para sa akin mga ka-vibes, ay hindi naman kailangan palaging may solusyon kapag may taong nagkukwento ng problema. Minsan, presence lang. Minsan, pakikinig lang. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay ng isang tao. Dahil minsan, sapat nang sabihin mo, nandito lang ako. At baka hindi mo alam, yung simpleng pangungumusta mo ay maaaring maging dahilan para gumaan
ng kaunti ang araw ng isang taong matagal nang lumalaban na mag-isa. Ako si DJ Donny at yan ang ating 3 songs para sa ating programang MKM mula kay Maestro. Manatiling nakatutok nakikinig dito sa inyong nag-iisang number 1 good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon C+ ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.

Good morning, good morning, good morning mga ka-vibes. Muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, para sa programang MKM. Mula kay maestro, dito pa rin yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 10:45 at ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon and stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Gayun din po mga ka-vibes, ay maaari po kayong magpabati, magpa-shoutout o hindi naman kaya magkomento sa ating topic. Ang topic po natin ngayon sa ating programang MKM ay ang katanungang kumusta ka? How are you today, mga ka-vibes? Okay, yung totoo ha, kung hindi ka okay, you can share it. Kung okay ka, pwede mo rin namang i-share yung iyong nararanasan ngayon sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466 o hindi kaya'y mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991 sa TikTok GV991FM sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV, channel 306, sa YouTube channel, GV99.1, your good vibe station, at maaari nyo rin kaming mapakinggan sa MixLR app o hindi naman kaya sa Radio Garden app o bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/GV-991. At hello, hello, hello sa lahat ng mga TNVS drivers po na nakikinig ngayon sa ating himpilan at sa ating programa. Basa muna ho tayo ng mga mensahe ng ating mga ka-vibes mula kay ka-vibe 7969. Good morning DJ Donnie, paki-play nyo naman po ang Set You Free by Side A and this is Gretchen from Porac, Pampanga and thank you po. Gayun din, ang ating ka-vibe sa 3016, hi DJ Donnie, pwede po bang mag-request ng Perfect by True Faith at salamat po. So ang inyong mga request songs ay mapakikinggan po ninyo kaya tumutok lamang dito sa ating programang MKM mula kay Maestro. At dahil nasa second segment na tayo ng ating programa ay ibig sabihin po tayo ngayon ay magbabasa na ng hugot tula. At ang ating hugot tula ay pinamagatang Pagod na ako. At ito ay mula kay Maestro. Kapag tinanong mo ko ng kumusta ka, ngumingiti akong tila walang problema. Sasabihin kong okay lang kahit pagod na. Dahil ayokong makita mong ako'y unti-unti nang nawawala. Sanay akong ngumiti sa harap ng maraming tao. Sanay ding itago ang bigat na pasan ko. Ako ang nakikinig kapag sila'y nasasaktan. Pero kapag ako'y nalulunod, sino ang aking sasandalan? May mga gabing tahimik akong nakatingin sa kawalan. Pilit hinahanap ang sagot sa aking isipan. Hanggang kailan ko pa kaya kayang kayanin? Hanggang kailan ko kayang kaya pang sabihin? Ayos lang din.
hindi ko kailangan ng mahabang payo ni mga salitang pilit bumubuo sa pagkatao. Gusto ko lang ng isang taong marunong maghintay at magsabing, sabihin mo lang, hindi kita iiwan sa iyong paghihirap at lumbay. Kaya kung muli mo akong tanungin, huwag kang magmadali sa aking sasabihin. Dahil baka sa likod ng isang simpleng okay lang, may pusong matagal nang gustong magsabing, pagod na ako.

0: Mga ka-vibes, ang tula natin ay para sa lahat ng taong sanay magsabi ng okay lang ako, kahit hindi naman talaga. Yung mga taong palaging nakikinig sa problema ng iba, pero walang mapagsabihan ng sarili nilang problema. At minsan, hindi naman nila kailangan ng taong magbibigay agad ng solusyon. Kailangan lang nila ng taong hindi aalis habang nagsasalita sila. Kaya kung may kaibigan, kapamilya, partner, o katrabaho kayong bigla na lang naging tahimik, tanungin ninyo. At kapag sinabi niyang okay lang ako, huwag agad matapos doon. Sabihin ninyo, sure ka? Gusto mo bang magkwento? Nandito lang ako. Dahil minsan, ang tunay na kahulugan ng kumusta ka ay hindi lang pagtatanong. Ito ay pagsasabing may pakialam ako sa'yo. Sa pagtipas
1: ng panahon, yan ang ating hugot tula ngayong linggong ito. Ako, si DJ Donnie, para sa programa ninyong MKM. Mula kay Maestro, manatiling nakatutok nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: I have headache, I have body pain,
3: pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
13: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: kita.
1: Oras. Bakit ngayon ka lang? Oras sa buong Pilipinas, it's 11:51 a.m. na mga ka-vibes. At ang oras ay hatid sa atin na Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Ganyan din mga ka-vibes, para maging updated po tayo sa ating paboritong GVFM ay maaari po ninyong i-follow ang ating mga social media accounts sa Facebook page at www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV channel 306. At sa YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. Maaari nyo rin kaming mapakikinggan sa inyong mga cellphones. Just download MixLR app o hindi naman kaya Radio Garden app, o bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/GV-991. And mga ka-vibes, welcome muli sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, your good vibes. Kumusta kayo mga ka-vibes? Sana okay lang kayo ha. Kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon sa buhay, ay sana kayanin ninyo. Kaya naman mga ka-vibes, bago tayo magtapos, gusto kong ikaw naman ang kausapin ko. Oo, ikaw. Yung nakikinig ngayon habang nagmamaneho, yung nasa trabaho, yung naglalaba, yung mag-isang nakahiga, yung nagluluto, yung nakangiti sa harap ng ibang tao, pero may bigat na hindi mo masabi. Kumusta ka? Yung totoo. Kung pagod ka, okay lang. Kung hindi mo alam ang gagawin, okay lang. At kung kailangan mong umiyak, okay lang. Hindi mo kailangan maging matatag sa bawat segundo ng buhay mo. Mga ka-vibes, kung wala kang makausap ngayon, sana maalala mong hindi ka hinaan ng paghingi ng tulong o pagsabi ng nararamdaman. At ngayong buwan ng wika, gamitin natin ang pinakamagandang kapangyarihan ng wika, ang kakayahan itong makapaglapit ng puso sa puso. Minsan, isang salita lang, kumusta? Isang tanong lang, okay ka lang ba? At isang simpleng sagot, nandito lang ako, malaking bagay na iyon. Ako ang inyong ka-vibes, DJ Donnie, at ito ang mula kay Maestro. At sa lahat ng nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang kamustahin ang sarili mo, dahil bago mo alagaan ang lahat, bago mo intindihin ang lahat, bago mo saluhin ang problema ng lahat, minsan, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo kung kamusta na ba ako? Hanggang sa muli mga ka-vibes, ingat kayo palagi at alagaan ang inyong mga sarili at huwag matakot magsabi ng totoo. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, dito sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: this goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go,
2: Lala! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab. Sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly friend.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye,
2: mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes! Advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Ruwa ka!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
17: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
18: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
19: Aray, sakit ng katawan ko.
20: May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: What?
24: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
23: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
24: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
23: and mind-bending conversations that will leave you saying,
25: what the F?
26: What the F?
23: What the F?
24: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.

0: keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
11: Eh ako niya yung kawan nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Rexino!
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: BN ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: You are currently listening to GV99.1.

0: buong Pilipinas. We got 10 minutes after 6 ng umaga. Ngayon panibagong linggo na naman ho, ng buwan ho ng Agosto 2026. To be exact, today is August 17, 2026. At ngayon ho ay araw ng Monday. Wakey, wakey. Although there are a lot of those who are listening right now that probably don't have any classes today. At nagdesisyon wag munang gumising na maaga. Lalo na ho dito ho sa lalawigan ng Pampanga na sunod-sunod pa rin ho ang mga araw ng pag-uulan. Buti na lamang ay naging maaga ngayon ang deklarasyon ng suspension of face-to-face classes. Oh, kahapon pa yung ilang mga nag-suspend ha. Oh, doon sa mga kakagising lamang at hindi alam, meron na ho mga nag-cancela ng pasok ngayong araw ho ng August 17. Particular ho sa lalawigan ng Pampanga, kasama ho dyan ang Angeles City, Santa Ana, Arayat o Levels Public at Private, Bacolor o Levels Public at Private, City of San Fernando o Levels Public and Private, Florida Blanca Preschool to Senior High School, Public and Private, Sagwagwa, garun din ho, Makabebe, Magalang, Masantol, Minalin, Santo Tomas, San Simon, except Concepcion Integrated School. Yan ho yung announcement ng atin hong iba't ibang mga lugar ho dito ho sa Pampanga. Sa atin naman hong mga karatig lalawigan sa Bulacan, nagsuspend na rin ho ng pasok ang Paumbong Balagtas Central School sa Francisco Balagtas Memorial School at Gat Francisco Balagtas High School sa Marilao, Hagonoy at saka ho sa Kalumpi. At sa Tarlac naman, suspended ho ang pasok o ang klase sa Tarlac City, sa Anao, Paniki, San Jose, San Manuel, Capas, Camiling at Bamban. And hoy mula sa DILG3 as of 11 PM kagabi. Yan ho yung latest ho natin na mga suspension of classes, at least face-to-face classes, no? Kasi marahil yung iba ay mag-blended learning ngayon o yung mga remote kung tawagin. No? Sige mga kabibs, ingat-ingat ho sa lahat, lalo na yung mga binabaha po kasalukuyan. Patuloy ho yung ating pagkatok at panawagan na maayos na ho itong mga pagbabaha ho sa iba't ibang lugar ho sa Pilipinas. Particular ho dito sa gitnang Luzon, ano? 6:14 ng oras sa buong Pilipinas. I-update nyo nga ako, ano bang pinagkabalahan nyo kahapon? Anong ginawa ho ninyo kahapon? What did you do? You had a busy weekend? O kayo ba yung nag-relax lang sa inyong mga pamamahay? I-text nyo nga ako, samahan nyo na rin ang inyong mga request para pampagising at pampagasaya naman ho ng ating Monday morning. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sam Fender with Olivia Dean on a track called Rain Me In. Dito po sa yung nag-iisang Good Vibe Station, making you feel good anytime, anywhere. It's GB 99.1.
1: Now let go of everything I've heard.

0: We got a good vibes and a headline. Zero of the morning roundup. Check your time. We got 45 minutes after 6 po ng umaga. Ako po si KG Boy. Welcome to the show. It is our first episode of the morning roundup. Ngayong linggo po na ito. As we are taking on a brand new week. Kahit na maulan ho ang panahon, dire-diretso pa rin ho ang pagbibigay ho natin ng good vibes. And of course, the things that you need to know today on a Monday. Ngayon ho ay August 17, 2026, and there were early announcements of suspension of face-to-face classes last night. Particular ho dito ho sa Pampanga. So already mentioned this one a while ago. Pero para dun sa mga hindi kapakinig ho ng maaga at mga kakapasok lang sa programa or kakagising lamang, iayon ho sa DILG Central Luzon, nag-anunso na ho ng suspension of classes. Ang Arayat, all levels, public and private, sa Bacolor, ganun din po yan. Sa City of San Fernando, sa Florida Blanca, preschool to senior high school, public at private. Sa Guagua, preschool to senior high school, public and private. Sa Makabebe, all levels po, public and private. Ganun din po sa Magalang, Masantol, Minalin. Sa Santo Tomas, ganun din po. At sa San Simon, except Concepcion Integrated School. All levels po, public and private. Yan ho yung latest na announcement mula ho sa nagaling ho sa DILG Central Luzon. Pagdating ho sa San Luis, suspended ho ang klase din po sa San Luis National High School, Santa Cruz Pambilog ES, Santa Rita ES, sa Saga High School, at ganoon din po sa San Juan ES Elementary School, San Juan National High School, San Nicolas Elementary School, San Nicolas IS, Santa Maria ES, Saga ES, Escuela Catolica de San Luis, at saka po sa San Luis ES. Sa Apalit, suspended ho ang klase sa Apalit High School, Sampaga High School, Paligi ES, Sampaloc Elementary School, Sampaga Elementary School, Sulipan Elementary School, Fausto Shoko Gonzalez MS, Macario Ameda ES, sa Tapalit Stand Alone. Ayan ho'y muli, no? Running list po ito mula ho sa DILG Central Luzon. Okay? Pero para sa mga may pasok ngayon, lalong-lalo na sa mga agaya ho natin na nagtatrabaho na, ingat ho kayo, saan man ho kayo magpupunta. Pero sumahan niyo ako on Facebook Live. You may now watch a program. Go to facebook.com/gv991. And of course, pwede rin po sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1. Pati na rin po sa Radio Garden. Sa mga ka-vibes, una ating nakatutok sa radio, dalawang himpilan po ang nakatutok sa atin. Of course, GV99.1 na ating sister station, ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Pati na rin po, syempre, sa telebisyon, through our audio channel, Signal Digital TV Channel 306. So, kamusta ho ang inyong weekend? Sa amin ho ay busy na naman. Hindi dahil sa trabaho. Medyo pahinga tayo ng konting sa trabaho. We celebrated 3 birthdays this weekend. We celebrated in advance yung 80th birthday po na aking lola, si Lola Melly Rivera Magtoto. And of course, doon ho sa aming mommy Lorna, who also celebrated her birthday. Dalawa birthday niyan eh. Yung isa, yung totoo niyang birthday, yung isa, yung registered birthday. Ewan ko ba anong nangyari? Every year, twice nagbe-birthday, ano? 62 na ho siya ngayon? At saka yung pinsan ho namin si, ano, si Mark Ivan. They celebrated their birthdays and we celebrated with a lot of caffeine. Ayan, kaya ang DJ KG Boy nyo. Bago wala ng bago, no? Wala nang bago pagpuyat. Siguro magtaka kayo pag sinabi ko maaga ako natulog. Ayan, nakatulog tayo mga 12:30 na. Tapos natulog ng 12:30, nagising ng alas 2. Ah, galing! Matcha pa more! So yesterday, I had 2 cups of coffee. And then, I had my first matcha drink yesterday. When we were in Manila, and then when we returned in Pampanga, ayan, may asag ko, mag-machalup kaya ka, oy, nadagdagan pa ng 4 cups of matcha. So ending, walang tulugan. So pa, uulit pa tayo. Ayaw. Ay, natulog ng 12:30, nagising ng alas 2, nakatulog naman ako ulit. Siyempre, gigising tayo ulit ng alas 4. Ang galing! Oh, siya na. Actually, alas 4:30 ako nagising, tas di na ako natulog eh. Kaya, alala, di ba? And then, I will be having a long day again today. My God. Oh, anyway, tayo ho'y magbibigay ng ulat ng panahon ngayong araw ho ng Monday. May suspension ng classes. Ang tanong, meron bang bagyo? Do we have a typhoon? Ang sagot, wala. Ayon ho sa PAGASA, meron ho tayong southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. We're expecting occasional rains over Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, and Bataan dahil ho yung southwest monsoon na magdudulot din po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Occidental Mindoro. For Visayas and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Habang magdudulot naman ng localized thunderstorms ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Mindanao. Ang ating hong sunrise ay hindi na italaho ng PAGASA. Pero yung ating sunset ho'y mamayang 6:18 p.m. Eh paano ba naman eh? Ang lakas ho ng pag-uulan, mukhang natulog din ho ang haring araw. Hindi man ho sumilip pa. So ulitin ko lang ho ang aking paalala. Please, if you're driving, please be very, very careful. Ilang mang gulong ng inyong tinadrive at minamaneho. Diba? Pakakalale ko po eh, yung pupandalasan. Eh. Miras kayo rin po kaya kayong pipuntalan. Potarugo pa, kasaluso yung imbis na miras kayo agad, makapag-shortcut kayo. Bota liwaying dasnan nyo, sabi ang kaya kayo, ne? Mahirap dyan, baka makapandamay pa ho kayo ng iba, diba? Mimingat ko po kayong pamagmaneho yun, ne? 6:54 ang ating oras sa buong Pilipinas. Ladies and gentlemen, it's time for our instant shoutout! Kayo nga magbigay naman ng update sa akin. Alam nyo ba, meron pa tayong isang update na ibibigay? Pero mamaya rin, masyado na akong maraming sinabi. Eh tayo magbabatian muna. Mag-update ako mamaya, hindi rin masyadong makakaganda ng araw ninyong susunod ko ibabalita. Eh tayo narugupi sunod-sunod. Meron naman ho nagbabadyang fuel price high. What's new? Alam nyo, parang hindi ho kayo na-stress. Isipin nyo na lang na parte na ho ng ano natin, ng pang-araw-araw na buhay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bantayin ako mga surprise, ha? Mga pakirot ko po, wari. Diba? Huwag na kayong magulat. Alam nyo na ho mangyayari. So mamaya na natin bibigay yan kung ano bang magiging presyo ng mga produktong petrolyo. For the meantime, magpapasaya muna tayo sa mga nanonood at nakikinig ho sa atin ngayon sa GB99.1 at GBM 792 naglilingkod sa Bayan ng Poreta, Makayan, Tabe, Kekatamo, Kekatang Facebook Live. Ang ating Buena Man of the Day ay si Ma'am Aida Carano. Good morning, magandang umaga rin po sa inyo. At saka kay Gianna Mirela Zapata, kay Nanay Pines Jackie, God bless you. And then good morning of course kay Medi Sarmiento Torres. Sabi niya, good morning poging DJ KG Boy, magandang umaga. Kay paring Marlon Pamintuan Manalo, kay brother Albert Sico, pag-greet daw niya yung kanyang anak, si Noe. Hi Noe! Si Noe Sico ay nakikinig din ngayon. Good morning! Medyo mahaba-haba daw yung tulog ngayon at sinusulit yung suspension of classes. Hi Noe! Good morning to you! Ganun na rin kay Marvin C. Lopez. Umagang kay ganda din sa inyo dyan sa Alcala, Pangasinan. Kamusta naman ho ang sitwasyon natin dyan sa Pangasinan? Hindi ho ba binabaha sa inyong mga lugar? Hello kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio, kay Sir Elpidio Madanay Domingo at sa Lopez family. Hello din sa aking napakaganda at napaka-sexy na tita na nanunood all the way from Canada. Summer ngayon sa Canada. Oo. Alam mo yun yung mga masasarap na summer? Kahit summer, presko pa rin ang panahon. Magandang umaga sa aking Tita Susan Yutuk. Hello to Tita Celine David. Good morning. Almusal na daw at agat na akong mangan tinola. Yaman na rin tinola. Burikong tinola, Tita Mercy. Itang dakalaya ay ba't di nanming larang pamaksi. Tapos meron pang nilalagyan paminsan niya ng ano, di ba? Malunggay leaves or ibang yung mga iba ano eh, dahon ng sili, correct ba? Magandang umaga kay Ma'am Mary Jane Agawili David at ang David family, kay Eugene, Jane, Kim, Kenny, Bubbles at Kurt mula sa Purok Dos, Barangay Pampang, na araw-araw din po nakikinig sa atin. At yung kanyang mga apo, Canada din to ha, baka malapit lang sa inyo to. At Tita Susan, ang kanyang mga apo, sina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley, and Kendricks. Sa ambang lugar sa Canada, naroroon yung mga apo mo, Ma'am Mary Jane. Ang aking tita kasi nasa Manitoba sila sa, ano, sa Winnipeg. Hello to Ate Riza Gamboa. Nalate ka ngayon, Ate Riza. Kamusta, anak ko? Yan ang nga ba sinasabi ko. Makalbog na namang kanukari, Ate Riza. Kukurugon eh. Ay, nako. Hanggang nanuying albugyan. Matas na na naman, Ate Riza. At saka sa aking napakagandang ate. At napaka-sexy din talaga. Ay, nako. Kailan ka ba uuwi dito? Natanggap mo na ba yung padala namin, ha? Exchange padala. Good morning sa akin napakagandang ate, si Dean Yutuk. Dean Yutuk Sanga. It's already 6:58 ng umaga, mga ka-vibes. Pasadahan na ho natin ang ating mga unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Monday.
1: The morning round of headlines.
0: 228 barangay dito sa Pampanga patuloy na binabaha dahil sa pabugsubuksong ulan dulot ho ng habagat. 13 anyos na lalaki na tagpo ang patay sa Ilog Bamban matapos malunod sa Mabalacat City. Aktor na si Derek Ramsey humingi ng paumanhin sa LTO at nangakong makikipagtulungan sa imbestigasyon sa umano'y peking plaka. At NGCP nagtaas ang transmission charge ng 22.22%. Singil sa kuryente, posibleng tumaas ngayong buwan ng Agosto. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Patuloy na binabaha ang 228 barangay sa 16 na munisipalidad sa Pampanga dahil sa pabugso-bugsong ulan dulot ng habagat. Ayon sa Pampanga PDRRMO kahapon, araw po ng Linggo. Ayon sa Situational Report number 38 na inilabas kahapon, umabot sa 875,996 individuals o mahigit 274,000 families ang apektado ng matinding pagbaha. Pinakamaraming residente ang apektado sa Makabebe na may mahigit 85,000 na katao, kasunod ang Guagua, San Simon, Candaba at Masantol. Pinakamataas naman ang naitalang tubig baha sa Candaba na umabot sa 14 ho na talampakan o 14 na talampakan o mahigit 4 na metro, hanggang 7 talampakan naman ang tubig sa ilang bahagi ng San Luis at San Simon dahil sa pag-apaw ng Pampanga River at high tide. Hindi na rin madaanan ng mga magagaang sasakyan ang ilang pangunahing kalsada, kabilang ang Candaba Baliwag Road at ilang bahagi ng Minalin dahil sa mataas na tubig. Patuloy namang nagsasagawa ng relief distribution, evacuation assistance, medical support at sandbagging operations ang PDRRMC para matulungan ang mga residenteng nasa evacuation centers at iba pang apektadong lugar. Samantala, patuloy na minomonitor naman ng mga otoridad ang level ng tubig at sitwasyon sa mga binahang lugar habang nagpapatuloy ang mga hakbang upang matulungan ang mga apektadong residente.
1: The morning, round of headlines.
0: Tatagpuan ng Mabalacat City DRRMO Water Search and Rescue Team ang 13-anyos na lalaki sa Bamban River sa Barangay Lourdes nitong nakaraang araw ng Sabado, August 15. Nalunod umano ang biktima noong Biyernes sa Sitio Dungan, Tabun, Riverside, Mabalacat City bago tinangay ng malakas na agos patungo sa karatig na ilog. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamahalang lunsod sa pamilya ng biktima. Kasabay nito, nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa publiko na iwasan ang paglangoy sa mga ilog, sapa at iba pang daluyan ng tubig, lalo na sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Patuloy namang naka-alerto ang rescue at monitoring teams ng lunsod upang agad na rumesponde sa mga insidenteng may kaugnayan sa pagbaha at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Nangako ng pakikipagtulungan sa Land Transportation Office o LTO ang aktor si Derek Ramsey matapos madawit ang kanyang pangalan sa investigasyon sa isang Porsche 918 Spyder na nasita dahil sa umano'y peking plaka. Sa kanyang social media post, nilinaw ni Ramsey na hindi siya ang nagmamaneho ng naturang sasakyan at sinabi niya maayos ang rehistro ng lahat ng kanyang mga sasakyan. Lumitaw naman sa paunang investigasyon ng LTO na naibenta na umano ni Ramsey ang nasabing sasakyan sa isang negosyante, ngunit hindi pa nailipad sa bagong may-ari ang rehistro ng sasakyan. Dahil dito, nananatili pa rin ang pangalan ng aktor bilang registered owner sa record ng ahensya. Nakahanda namang humarap si Ramsey sa LTO sa August 24 upang magsumite ng deed of sale at magbigay linaw sa issue. Humingi rin ang paumanhin ng aktor sa LTO at giniit na hindi dapat umano kinukonsente ang ganitong paggamit ng illegal na plaka. Nasa kustodiya na ng LTO ang naturang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon at isinasagawa ang kaukulang proseso laban sa mga sangkot sa insidente. Huwag kaya kayong mga nagbabayan sila, mga nagbebenta ng sasakyan. You have to make sure na maililipat dun sa pangalan ng bumili ng sasakyan ninyo, kasi mamaya may mangyaring o magamit yung mga yan sa kung anumang krimen, di ba? Eh dawit ang pangalan nyo kasi sa inyo pa nakapangalan, hindi ba? So dapat siguraduhin ninyong maililipat agad yung pangalan sa bagong bumili. Posible namang tumaas ang singil sa kuryente ng mga consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Agosto matapos itaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang transmission charge para sa July billing period. Umabot sa 1.7560 kada kilowatt-hour ang transmission charge ng NGCP mula sa dating 1.4367 kada kilowatt-hour noong nakaraang buwan, katumbas ng 22.22% na pagtaas. Pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng singil para sa ancillary services o AS na nagsisilbing reserbang kapasidad upang mapanatiling balanse ang supply at demand na kuryente. Tumaas ng 30.85% ang AS rate na umabot sa 1.0391 kada kilowatt-hour. Nagkaroon din ang pagtaas sa transmission wheeling rate o singil sa paghahatid ng kuryente patungo sa mga distribution utility. Nilinaw naman ng NGCP na hindi nito kinokolekta bilang kita ang AS charges dahil direktang napupunta ang mga ito sa mga generation company at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, o IEMOP. Ipapasa naman sa mga consumer ang naturang transmission charge bilang pass-through cost, kaya posibleng madagdagan ang kanilang babayarang kuryente ngayong Agosto. Oras sa buong Pilipinas, 7:06 ng umaga. Nahiya pa kayo? Gawin nyo na kayang yung 22.22%. Gawin nyo na kayang 50%. Huwag na kayong maihiya.
2: Ano mga to?
0: Diba? Lagi naman na. Halos araw-araw naman tumataas sa mga gastusin ng Pinoy. Isagad nyo na kaya? Diba? Sagad nyo na. Kamukha niya, nakasaluyong binabaha yung mga kababayan natin. Tapos minsan nawawalan pa ng kuryente sa iba't ibang lugar. Tapos yung gasolina tumataas na naman. Mga bilihin tumataas din. Itaas nyo na lahat. Diba? Kaya sumasabay din yung presyon ng ating mga kababayan. Tumataas din ang presyon. Detan dati dang mababa, matas na lamu naman ngayon. Nanong gawan damo?
2: You're a liar.
0: Ha? Mamagabrod na nangan niya to? Hindi ba yun? Oh, sa lahat na mga nag-birthday, ako bago ko matuluyang makalimutan, sa mga binati ko kanina at sa mga minamahal ko sa buhay na nag-birthday, sa aking lola, sa aking tita, sa aking insan, this was for you! Actually, yung lola ko hindi pa nag-birthday talaga noong nag-birthday siya. So, in-advance lang namin ang kanyang birthday, okay? Dahil yun ang pinakamalapit na weekend. So, ang aming birthday wish po at prayer ho namin sa lahat ho ng mga nag-birthday, lalo sa mga minamahal ko sa buhay. May you always be happy. May you always have a lot of reasons to smile and to laugh and to appreciate life. May you receive a lot of blessings from the Lord. And may your blessings overflow that you may also share these blessings to others. Amen. 7:08 ang oras sa buong Pilipinas. Yun ho ang ating unang batch ng headlines today. May mga mapapahabol na pabate. Magandang umaga kay Ricky Valencia Argawanon. Magandang umaga. Sabi niya, mumura na naman. Miming at tamungan. Hello to Mix Tuazon. Sabi niya, good morning Sir KJ, stay dry. Bakit bawal akong maligo? Kasi sinabi mong hindi ako naliligo pag umuulan na. Para wala akong choice kasi hindi ako napagdala ng payong today. So wala na, nabasa na ako kanina. Hello to Jamie David. Pero maraming salamat Mix Tuazon sa pagpapaalala. Wala kasing nagsasabi sa akin yung ngayon. Oh, amin ah. Salamat sa pagkalinga. Hello kay Jamie David. Sabi niya, yung anong tawag dito? Sige, double check ko muna yung bago ko basahin, ha? Oras mo natin, 7:09 ho ng umaga. Maganda umaga kay 5160, good morning. Oh, ulitin ko ha, pwede ho kayo mag-textin sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Tita Cho. Tita Cho na Mirada Arceo, good morning. At saka kay Tito Emer, good morning. At saka daw sa mga tropang palibot. Oh, mumurang tropang palibot! Pagpirmi ko pa! 7:09 ng oras sa buong Pilipinas. Samcheck brought to you by Eskelan. Babalik po ang programa. Ako po si KG Boy. Ito po ang The Morning Roundup on GB99.1 at GBM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, Gising na, anak.
4: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
6: Di ka talaga marerelax pag nanakit ang katawan. Mag-Alaksan FR, may relief to relax formula laban sa sakit ng katawan. Relax muna, tapos game ulit bukas.
7: Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan.
6: Haydelin Diaz po, pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge fiber technology.
11: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848. 045-598-3000 or 598-3030.
12: Ilalim ng CAP o Celio ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets.
13: Since panalo, promo na!
14: Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
15: Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
16: Pare, alam mo ba pag overworked at buyat, umihina ang immune system?
17: Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-immune pro.
18: The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa pro. Immune Pro.
19: Unilab yan.
18: Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Para malakas ang immune system, magtiwala sa pro. Immune Pro.
21: Overweight? High blood? High sugar? Stressed at walang time magluto? Let Healthy Meal Gourmet Pampanga prepare all your daily meals for a yummy, balanced, and healthy diet. For free delivery anywhere in Pampanga, Bulacan, and Manila. Message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook.
22: Sa ulo ng mga balita.
23: Nabitin? Mag-Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
24: Tusiran Forte!
19: Unilab yan.
18: Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-Tusiran Forte. May Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo, kati ng lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Also available, Tusiran Night Syrup.
26: Mr. Nuts Peanut Butter. Made from 100% peanut. No extender. Not too sweet. Naturally delicious. Not your ordinary peanut butter. Mr. Nuts Peanut Butter comes with different flavors. Non-greasy classic creamy. Zero sugary creamy. Premium creamy. And premium crunchy. Nothing's better than Mr. Nuts Peanut Butter. Every bite, rich, nutty goodness. Available now in your local general store.
27: DJ KG.
28: Hi.
27: Nani Baski.
28: Good vibes and good music.
29: This is GV 99.1.
27: Hi.
30: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
31: Happy 42 together years.
30: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
31: GV99.1.
30: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
31: This is your number one good vibe station, GV99.1.
32: Start your morning routine with DJ KG Boy for the morning roundup. Every Monday to Friday at 6 a.m. to 9 a.m. Make your day awesome only here on GV 99.1.
33: Your good vibe.
34: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: We got a vibe set of headlines here with the morning roundup. So on a spot of 7:48 ng umaga. Welcome back to the show. Ito po ang ating ikalawang podcast na ngayong araw ho ng Monday, the 17th of August, 2026. Mga vibes, order from any branch of Delishizo Pizza for as low as 229 pesos. Open po sila for franchise again real soon, so stay tuned and follow them on Facebook, Delishizo Pizza. Watch the show, drop your comments and greetings and whatnot sa atin home Facebook Live, facebook.com/GV991. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin sa GVAM 792 naglilingkod sa bayan. You can also send in some love right now. And of course, sa mga ka-vibes naman ho natin nakatutok naman through Signal Digital TV Channel 306 sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Magdumaga ho sa inyo. Sa atin home online audio streaming, if you are listening from another part of the world, paramdam naman kayo sa amin. May comment section dyan. Use it and let us know from what country you are from. And of course, pati na rin po sa Radio Garden, ha? You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga kay 5940. Good morning to you. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayoko lang isabay kanina sa mga iba pang mga headlines, ano? So ngayon ko na nang ibibigay sa inyo para solo. Eh, hindi naman ho kaganong kagandahan na naman ho na balita ito. Magtataas na naman ho ang presyo ng mga produktong petrolyo. They're expected to rise up tomorrow. Alam niyo naman. Pag nagkaroon na announcement ng Monday, most likely beginning Tuesday, magtataasan na ho yan. So, matapos ho ng isang round lang ng rollback, eto na naman ho tayo, big time hike na naman ho tayo bukas. Citing means of Platts Singapore, MOPS, and foreign exchange averages in the past 5 days, an oil industry source said that diesel prices might increase by, ready na ba kayo? 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos per liter, while gasoline prices might go up by 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos per liter. Ganun kalala, di ba? 4.50, 3 pesos, may gulay. Hindi pa nga ako na, nakapagpa-full tank naman ako eh. Mukhang kailangan ko na naman hong magpagas na naman hong mamaya. Yung kerosene natin, may posible daw, 4.... Alam ko nasa 5 pesos ang posibleng itaas ng ano eh, ng kerosene eh. Pero, yun nga, I'm more interested with gasoline and diesel though. Ewan ko ba? Ano, dasal-dasal na lang ba tayo? Ha? May magagawa pa ba gobyerno? Sige, dasal-dasal na lang. 7:51 ng oras sa buong Pilipinas. Mamaya mga ka-vibes, importante ho ang ating makakapanayam ngayong umaga. But that is for later, ha? Sabayan ang huli nyo, around 9 o'clock today, meron ho tayong makakapanayam mula ho sa Department of Health. Lalo na ho ngayon na tag-ulan, ilang linggo na, no? Na dire-diretso, sunod-sunod ho yung pag-uulan, na wala namang hong bagyo. At yung mga kababayan ho natin, marami ho sa kanilang affected ho ng bagyo at ng baha. Nauuso na naman ho yung mga flood-related or rain season-related illnesses or diseases. Pag-uusapan ho natin ang leptospirosis and dengue prevention after flooding. Actually, hanggang ngayon, kasalukuyang pang binaba. Ano? E problema na ho natin to. Mamaya makakasama ho natin si Mr. Jeffrey De Guzman. Siya po ang Entomologist 3, Communicable Disease Cluster ng DOH Central Luzon, Center for Health Development, or DOHCLCHD. We are going to have a very fruitful and hopefully educational conversation with him mamaya after ho ng mga headlines ho natin. So antabayanan ho ninyo yan, lalo na ho sa mga magulang na nakikinig. Alright? Mga kabahib, 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: DILG nagkasa ng imbestigasyon sa umano'y late na responde ng 911 hotline at kulang na ambulansya.
1: The morning round of headlines.
0: 17 dayuhan arestado sa magkahiwalay na raid kontra illegal gambling at scamming sa Pasay at dito sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: At Malacañang nagbabala sa mga benepisyaryo ng tupad laban sa umano'y gawa-gawang video sa cleanup operation.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ngayong araw ho ng Lunes.
1: The morning round of headlines.
0: Nagsagawa ng imbestigasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG matapos kumalat sa social media ang reklamo tungkol sa umano'y halos 10 minutong pagkakaantala sa pagtugon ng 911 hotline sa isang emergency sa Maynila. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang imbestigasyon kasunod ang post ng netizen na si Basti Askri na nagsabing hindi agad nasagot ang kanyang tawag sa 911 habang inaatake sa puso ang kanyang ama. Ayon sa reklamo, umano'y nakarinig ang tumatawag ng tawanan at kwentuhan sa background habang naghihintay ng tugon mula sa hotline. Kasunod dito, naging mas mabigat ang sitwasyon nang dumating ang ambulansya na sinasabing walang automated external defibrillator o AED at iba pang kinakailangang kagamitang medikal. Dahil dito, ang pamilya umano mismo ang nagsagawa ng CPR ngunit kalaunan tuluyan ding pumanaw ang pasyente. Iimbestigahan ng DILG ang proseso ng pagtugon ng 911 hotline at ang kahandaan ng mga rescue vehicle upang matukoy kung may pagkukulang at mapanagot ang sinumang mapapatunayang nagpabaya sa tungkulin. Actually, nabasa ko yung post at may bagong post nga itong si Basti at na humihingi ng paumanhin dahil daw sa mga nabanggit ho niya ng mga masasakit na salita dahil syempre siya'y under stress at siya'y grieving at galit sa nangyari. Pero mukhang nagkaroon ng konting miscommunication in terms of sino ba ang nagpunta na ambulansya. Mukhang ambulansyang unang nakapag-responde ay mula ho sa barangay. Pero still, kung totoo yung sinasabi nitong si Basti na tumawag siya sa 911 at antagal bago sumagot tapos nang nagkukwentuhan at nagchichismisan o nagtatawanan pa, that is not professional, di ba? Isang bagay na kailangan pagtuunan ng pansin nating gobyerno, lalo na ang pinag-uusapan ho natin ay isang emergency hotline, di ba? Where every call, behind every call is someone that needs emergency. Though we understand, may mga natatanggap silang mga marahil, may mga prank calls, di ba? Pero kailangan nilang seryosohin lahat ng mga tawag, right? 7:56 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes.
1: The morning round of headlines.
0: Arestado ang 17 dayuhan matapos salakay ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU at PNP CIDG ang dalawang hinihinalang kuta ng illegal online gambling at scamming sa Pasay City at dito sa Angeles City. 8 Chinese at 1 Vietnamese ang nahuli sa isang condominium sa Pasay City habang umano'y nagpapatakbo ng illegal online gambling sites para sa mga kliyente sa ibang bansa. Ayon kay BIFSU Chief Randall C., gumamit din umano ang mga suspect na mga peking bank account na sinasabing sangkot sa money laundering at iba pang transaksyon sa pera. Samantala, Walong Korean national naman ang naaresto sa dalawang villa sa Angeles City matapos sumanong matukoy ang operasyon ng isang high-tech scam hub. Ayon sa mga otoridad, nagbenta o nagbebenta umano ang mga suspect ng virtual tokens at bank accounts na ginagamit sa pagpapadaan ng illegal na pera ng kanilang mga kasabuat na scammer sa iba't ibang bansa. Nananatili sa BI detention facility sa Bikutan ang mga naarestong dayuhan habang nihahanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso at proseso ng deportasyon laban sa mga ito. The morning, nagbabala naman ang Malacañang sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad laban sa paggawa ng umano'y peking cleanup activities para lamang makakuha ng cash assistance. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, may mga naitalang insidente kung saan nagpapakuha lamang umano ng larawan o video ang ilang benepisyaryo habang naglilinis, habang may iba namang sinasabing nagtatambak muna ng mga basura bago ito kuna ng video. Binigyan din ni Castro na galing sa pondo ng bayan ang programang tupad at layunin itong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga displaced worker kapalit ng aktwal na serbisyo sa komunidad. Inilabas ang babala kasunod ng inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga basurang bumara sa mga daluyan ng tubig sa Paranaque City. Kasabay nito, nagtalaga ang pamahalaan ng nasa 1,500 na tagalinis ng mga estero at nagkabit ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 196 trash traps. Patuloy namang magbabantay ang Malacañang sa pagpapatupad ng tupad at iba pang katulad na programa upang matiyak na aktwal at maayos ang serbisyong ibinibigay ng mga benepisyaryo kapalit ng ayuda. The morning round of headlines. Ng tao pinaman eh, dini na monorogon chance. Diba, binigyan na ng pagkakataon ng gobyerno na kumita. Pero ganyan pa ho ang gagawin. Dapat pag napatunayan talagang gawa-gawa lang sila ng video, o kaya naman yung magtatambak pa ng video, gawa yung PR stunt, diba? Mga politiko ba kayo? Hindi naman kasi lahat. Pero diba yung mga napanood tayo mga gano'n na mga PR stunt sa mga ilang politiko? Isa pa nga, dating presidente, diba? Nasa isang waterway. Nakasakay ng bangka, no? Yung staff niya naghagis ng basura doon sa waterway. Tapos humako. Kunwari, siya yung pumulot ng basura napakalinaw na PR stunt, ano? Ganun din ba ang ilan sa mga tupad beneficiaries, diba? Hindi natin nila lahat dahil ako pagpapunta ako ng trabaho, nakikita talaga ako nagwawalis, no? So, pinapatungkulan ho natin at pinatamaan ho natin itong mga sinasabi ho nilang gawa-gawa lang ho ng video. Nagpapakita lang ng video, wawalis. Tapos, hindi naman tatapusin yung kanilang winawalis. So, kaya naman, kunwari, malinis na ho yung daan, tas magsasaboy ho ng basura at yun ang wawalis. Diba? Para lang may maisumite at maka-collect mula ho sa gobyerno. Diba? Ang dami ho nating ebas patungkol ho sa inefficiencies minsan ng gobyerno at mga korupsyon ng ilang mga opisyal. Kung tayo naman din ho, ganun din ho ang pag-uugali. Anong pinagkaiba ho nan sa mga politiko? Diba? Ito sa lakas ng... Sige, 8:01 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And we are waiting for our interviewee ngayong umaga po na ito. Pero habang nihintay ho natin siya, batiin muna natin ang atin ho mga ka-vibes na nanonood ngayon kay Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Kay Tita Sol, sabi niya, inabot kami ng baha. Naku po, buong baha daw ang Mexico. Pinasok daw ng baha yung kanilang kusina. Naku. Hanggang nungarning albug kengke kayo, Tita Sol. Hello kay Tita Emmy Faulkner. Sabi niya maulan na umaga daw. And hello daw sa kanyang mga kaibigan who came and visited her husband in the hospital, and to those who prayed for her husband, at sa kanyang mga daughters who were taking care of their dad. And hello daw sa mga nurses and doctors who are taking care of them. Yeah, very thankful si Tita Emmy. Good morning, and get well soon to you, Sir Mark, ha? Hello to Crizel Karaig, magandang umaga. Sabi niya, maulang Lunes po. Hindi na po tumigil ang ulan at ano to? At yan pa po ang maririnig ko ngayon. Oy, kung pwede nga lang, hindi ko ibalita, pero hindi pwede. Kailangan nyo malaman para kung sakali makapagpakarga na ho kayo agad ng inyong petrolyo, no? Diesel man yan or gasolina. Oh, ayan, sumabay pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dito ho sa pagtaas ho ng ating baha. At kalakip ho niyan, ang pagtaas din ho ng mga problema ho natin at mga kaso ho ng leptospirosis at dengue. Kaya tayo ho'y nagpapasalamat at makakasama ho natin sa ating linya ang Entomologist 3. Communicable Disease Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOHCLCHD si Mr. Jeffrey De Guzman. Magandang umaga, Sir Jeffrey.
2: Magandang umaga po sa inyo, Sir KG. Magandang umaga po sa lahat na kadakunig ng inyong programa.
0: Yeah, maraming salamat, Sir Jeffrey, at nabigyan niyo ho kami ng pagkakataong makapanayam ho kayo dahil tulad nga ho ng naturan ko, ano, kasabay ho ng pagtaas ng baha at pagtaas ho ng level ng tubig, ito hong mga kalakip ho na mga perwisyo kagaya ho ng leptospirosis at dengue base ho sa